Irang kahdai satu talata lana si tadi kamulai tangan di basuh layangkan pandang nan jauh tukian pandang nan hampir mencali.

Takkan luang namu doi ko iyo kasabantu itu kama minta sitando tangan ko iyo ang kama namu wakil kepala ang bajalan mulai pada hari kini ang agak tibo di labu rumah balantam tabu pukuanam satu balantam tabu pukuanam ang bacu assalamualaikum nam biasonyo nak dalam perjalanan

pitiang ambik manekan sure ang barani pulo menanga kato bantu itu baru menjawe separudin. Oh, paling gampak jo pasamu dia baranti di tepi jalan aram lila domam ye utang.